Magandang gabi sa inyong lahat and welcome to Mabuhay Let's Talk Arts. Isang oras na nakahandog sa inyo ng inspirasyon, informasyon at mga magagandang awitin. This is your host, Ivabel Bernabeu.